yonent yi ci xewal yi nga xamante ni yàlla defal na leen ko. Kon suratu Yasin am na ngëneel yu rëy. Ñu ni saar la woo xamante ni yonent bi wax na ne nee na dana ràmm ki koy jàng, nee na itam kii toog di déglu saar wi nee na daneen ko ci jéggal sax ay bàkkaaram. Waaw, moo tax moom yonent bi wax na ci xadis ni Yasin de am na ñaar fukki ngëneel. Mu ne Yasin am na ñaar fukki barke, nee na ñaar fukki barke moo ngi ci Yasin. Mu ni kon képp koo xamante ni xiif daf lay bëgg a rey ndax amuloo dépense bu doy, mu ne del jàng Yasin da nga am dépense bu doy. Mu ne képp koo xamante ni rafle daf lay bëgg a rey, nee na del faral di jàng suratu Yasin, nee na boo ko defee da nga bëri ay yére. Mu ne képp koo xamante ni nag takk soxna daf la të, wala itam am jëkkër daf la të, nee na del faral di jàng suratu Yasin. Nee na aji ragal su ko dee jàng, nee na yàlla dana def ak kuluti ci xolam. Nee na ku ñu tëj ci kaso bu ko dee jàng, nee na yàlla dana xëy rek bis ñu tijji ko. Nee na képp koo xamante ni da ngaa nekk ci tukki tuumranke di ko jàng, nee na dana am ku la dimbali ba doo sonn. Nee na képp koo xamante ni sax am nga lu réer, nee na boo jàngee suratu Yasin yàlla mën na ko feeñal. Nee na ku ko jàng itam ci néew, nee na danañu woyefal mbugalam bu fekkonte ni dañ koy mbugal. Nee na képp koo xamante ni itam nee na jàngal nga ko ku feebar, yàlla mën na caa def ak wér ca feebar ba. Kon suratu Yasin saar bu am solo la. Ñu ne ku dugg, yonente bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nee na ku dugg ci biiri sëb, nee na nga jàng fa suratu Yasin, nee na ñañ fa doon mbugal danañ woyefal seen mbugal. Waaw, nee na yow mi ko doon jàng itam nee leen fa suul yépp, nee na lim ba num mënti toll yàlla dana la ko fay ay rafet rafet. Moo tax nag yonente bi wax na ci xadis ne Yasin daal loo ko jàngee rek, loo ci yéene rek, nee na yàlla fay la ko ci. Ci leneen ci Aboubacar ibn Siddiq, mu jëli ci Abdoulaye ibn Abbas. Waaw, jël leen ci Aboubacar ibn Siddiq, dégg nga, jëli ci Abbas mi nga xamante ni moo doon bàyyi tax ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci ñoom. Ñu ne soo dee jàng suratu Yasin ba àgg ca is jaaha al mursaluun, nee na foofu boo fa dugalee sa aajo ñaan yàlla dana ko nangu. Ñu ne jële neen ci xasan mu jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne képp koo xamante ni jàng na suratu Yasin ak xaamim bi nga xamante ni moo di suratu duxaan, nee na nga jàng ko ci guddi, nee na nga boole leen ñaari saar yi jàng leen nag ci ngëm yàlla ak sellal, nee na la jiitu woon ci sa bàkkaar yàlla dana la ko jëkkal. Ñu ni jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne man de maa ngi sant yàlla mi nga xamante ni terale na ma, terale itam sama xeet ci suratu Yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad. Kon ñetti saar yu am solo ngoog, mu di Yasin ak ayatul kursi ak qul huwallahu ahad, ñetti saar lanu yu am solo. Yonente bi de sant na boromam, nee na ndax yàlla moo ko terale ayatul kursi, terale itam xeetam ayatul kursi, terale leen Yasin ak l'ikhlas, mu di qul huwallahu ahad. Ñu ni jëli nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne man salla fi laylati aljum'a rak'atayn yaqra'u fi awwal ar-rak'a yasin wa fi ath-thaniya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa 'utiya bi kulli harfin nuran yas'a bayna yadayhi wa ya'khudhu kitabahu bi yamini wa tuktabu lahu bara'atun min an-nar. Ñu ne jële nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu wax ne képp koo xamante ni nee na julli nga ci guddik àjjuma ñaari rakka, nee na première rakka nga jàng ca Yasin, deuxième rakka nga jàng ca tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk, maanaam première rakka da ngay jàng fatiha ak Yasin, deuxième rakka nga jàng fatiha ak tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk. Nee na ku ko def nee na xaraf bu nekk ci ñaari saar yooyu, te moo di suratu Yasin ak suratu tabaraka suratul mulk, nee na xaraf bu ci nekk yàlla dana ko def mujj lumière, nekk leer,
gu leer ba fees ëllëg yowmal xiyaam ba ñëpp ñàkkee leer nga xam ne ñëpp leer lañu bëgg fi ñëpp bëggee leer nee na ëllëg yàlla dana jël yaasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi xaraf bu ci nekk maanaam lettre bu ci nekk dana ko def leer leer ga nekk ci sa kanam nag di la niital saw yoon nee na itam dana tax ëllëg bu malaaka yi di joxe nee na téere yi nee na bu boobaa daneen la jox téere yow ci sa loxo nday joor ci sa loxo droite leen lay joxe sa téere te loolu màndarga la buy wane ne yow mii nitu àjjana nga. Mu ne itam loolu dana tax sax boo ko dee faral di def nafile boobu nee na danga tax nag mu mucc ci safara nee na te itam yàlla mën na la may nga am daraja ya ram mu 70 personnes ci sa waa kër danga mën a ram lu tolloo juróom-ñaar fukki nit ci sa kër. Kon ba tey mën nañu wax ne leer googu daal maanaam yaasin ci suratu yaasin ci boppam nee na njariñ la ba mu jeex. Ñu ne yaasin danañ ko jàng ci lim bi bu la neexee mën nga koo jàng juróom-ñaari yoon lim bu baax la mën nañ ko jàng itam ñaar fukk ak benn lim bu baax la mën nga koo jàng itam ñeen fukk ak benn. Ñu ne jëlee neen ci Abdoulaye Ibn Zubayr radiallahu anhuma qaal mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne nee na képp koo xamante ni jël nga yaasin nee na def ko nee na ci sa kanamu aajo nee na yàlla faj ko maanaam bu fekkente ni aajo boo am nee na balaa nga dëkmal aajo ba nga jàng suratu yaasin ba noppi nee na yàlla dana faj aajo boobule. Mu ne itam képp koo xamante ni da nga jàng yaasin waaw nga wax baatu yaasin rek nga wax ko juróom-ñaari nga jàng yaasin juróom-ñaari yoon baatu yaasin maanaam nga naan yaasin ba mu nekk juróom-ñaari yoon nga continuer saari ba boo àggee ca zalika taqdirul azizul alim nee na nga baamtu zalika taqdirul azizul alim nga baamtu ko fukk ak ñeent maanaam 14 fois soo ko nga continuer wax saar bi ba boo àggee ci salaamun qawlan min rabbin rahim moom nga def ko 16 fois nga baamtu salaamun qawlan min rabbin rahim nga baamtu ko 16 fois maanaam fukki yoon ak juróom benn. Nee na nga continuer saar bi ba boo àggee ci awalaysa alladhi xalaqa assamawati wal ard bi qadirin ala an yaxluqa mislahum bale nee na soo àgsee foofu moom itam nga baamtu ko ñeenti yoon nee na après nag nga continuer jàng saar yu mu jeex nee na su fekkente ni jàng nga ko ci lim bi nee na boo jeexalee yaasin bi danga am lu tolloog ñeen fukki yaasin ak benn ndax boo kon boo jëlee 7 ak 14 ak 16 ak 4 nee na soo leen boole dana nekk kon ñeen fukk ak benn nee na mu représenté ñeen fukki yaasin ak benn. Ñu ne képp koo xamante ni nag jàng nga ko ci nii ci nii ñu ko organisé comme nii ñu ko waxee nga wax yaasin 7 fois zalika taqdirul azizul alim nga wax ko 14 fois salaamul qawla min rabbir rahim nga baamtu ko 16 fois aw laysa alladhi xalaqa assamawati wal arda bi qadirin ala an yaxluqa mislahum nga baamtu ko 4 fois. Ñu ne ku ko jàng ci tartib bi nee na aaju bu ci jublu yàlla dana ko faj ci kattanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni yaasin am na sax ñoo xamante ni danañ ciy defar danay tax itam xel neex maanaam mën nañ ci defar kiis ndax wax nañ ni ku ko bindeek maawul ward ak zaafaraan nga def nga bind ko juróom-ñaari yoon naan ko juróom-ñaari fan yu tegaloo nee na bis bu nekk nga naan ci benn yoon rek nee na yàlla dana ubbi sa xel dana tax itam sa xel neex. Mu mel ni kon saar la wu nga xamante ni daal ay njëriñam itam bari na wax nañ ne sax ku ko bind ak maawul ward ak zaafaraan comme nii ñu ko waxee nee na su fekkente ni sax jox nga ko jigéen ju nga xamante ni dafay nampal nee na loolu dafay nekk nee na day tax moom jigéen ji soow ma muy nampal xale bi meew ma muy namp nee na meew ma day baax ci xale bi ndax loolu day tourné nekk kiis ci xale bi kon
ki namp mën na ko naan pour doomam xelam ubbeeku yor xel mu neex. Kon mu mel ni mbokk yi waxtu wi presque jeex na, daanaka sax li ñu bindoon jeexul, waaye waxtu wee ñu mayul, ñu àggale ko, ñu bëgg ko yemale foofu. Seen mbokk, seen soppi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi.

di khutba di war nit ñi pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid wa yuqarribani kull ba'id wa yakhluqani kull jadid wa fi dhalika ibadallah ma alha 'an ash-shahawat wa raghaba fi al-baqiyat as-salihat yentibi togn bis muni yen nit ñi ma ngi len di yegal ne fani dafa melni yalla daf koy taxagn legi bis yi dafa gaaw lol xam nga leg leg da nga gis ni ñi nan ay ata gaaw wala wera gaaw melni fan yi dañ koy taxagn yonentibi waxam nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañ koy taxagn mune ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mune ko itam yaram yeb mujju na nu rap ndax kune bis bu ne yaangi jégué ak magat mune gudeek beccëk mi ngi yukk di daw deng melni ay daaba melni ay mboté yu daw wala melni ay cumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawé nonu itam lañuy remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess boutique beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su féké sétantal ngeen ko xalaat ko da ngeen sori xemem tif yek bëgg bëgg yek mebet yi te dëkk mal baqiyatu salihat yi te moo di jëf yiw yi nga xamanteni ëllëg mooy tax ngeen mucc moo tax ñu ne maymunu ibnu mahran ba mu dajeeg hasanul basri daf ko wax ne ko man de bëggoon naa dajeeg ku mel ni yow ndax hasanul basri dafa nekkoon sufyanke bo xamne waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam da fa rafeton muné ko yow hasanul basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol hasanul basri da di koy jangal aya alquran bi ne ko afara ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu muné ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na nebes pen ci amul sen bakkan rek lu ñu top faale wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afara'aita immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un mune ko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu tarang ak banex bari na wanti ku ci dundon téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gëreem ñamu daw waaw furux du gëreem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamni kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temiri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymunu ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pas pas ñu ni ñoom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na leen ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte daan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñoom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lol

jaadu dan nit ki ñu jangal ko fukki jikko yi nga xamne moy tax mu meuna texe ba bok ci ñun ay jëna fukki jikko yoyu ba ci ñeek mo di deddu aduna deddu aduna nak ni ñukay waxe du dara du baram sa kawar dox def tanki len bayi se yere mu xatte ko tilim nga baña sangu lolu du deddu aduna modi li yalla digle na nek ci lamu tere nga bayiko in tikalul awamir wa shnabul manahi mumeni borom bi subhanahu wa ta'ala ngi wax ne aduna bi ngeen japp di ci reey seen bop du dundu ak lu alal ji bari bari aduna bi du dundu ak lu daraja ji bari bari yalla neena dundu deug deug neena alakhirah la am ci al janna yalla nuñ ci yalla yobbu jam Abu Yazid al-Bastami wali yu maklas neena fuma masana werante nit neena

itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bu la xagne ngum ñu ci sax ci diko sant ñare lu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl mana ñare lu jikko bi modi nga fexé ba tisalami neew lay wax na tisalami ndax imam shafi'i radiyallahu anhu lan waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax def di borom xam xam

mu sori la lool du la jege loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahiduna khalilatin wa khalili. Mu ne bëri na nit ku sul soppem, waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk. Taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon Yaquub alayhi salaam ak Yusuf. Mu sopp ko lool, bëgg ko lool, nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom, waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante Yaquub ak Yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñu ngi ko donne ca suñu maam Adama alayhi salaam. Kon nag looloo tax léeg-léeg soppe di taqalikoog soppeem da nga gis ñaan ñu ànd sax ba nga xamante ni wax dëgg yàlla kenn ku ci nekk am nga loo mébét ci sa morom, waaye ñu jékki-jékki rek kenn gisatul sa morom. Waaw bu ko defee tiis wi nag day laal ñaari wàll yépp, wante loolu day wane rek ne yàlla moo ñu nattoo taqalikoo. Yàlla itam nattoo nanu li ñuy tuddee al adawa, te dara warulu ko lu dul mooy gë suñu maam moyoon. Al adawa nag moo di noonoo, yàlla dellu nattoo ñu noonoo kenn ku ne. Léeg-léeg da nga gis ne am nga noon boo xamante ni doo ko bëgg a teg bët. Loolu dana dem ba kenn ku ci nekk soo mënee gaañ sa morom ci sa làmmiñ nga gaañ ko, foo dem waxal ko lu ñaaw. Léeg-léeg itam danañuy dem ba ku ci mën a gaañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko. Waaw loolu moom mooy waral nit ñi di xeex ci mbedd mi, looloy waral itam nit ñi di xeex ci làmmiñ, looloy waral itam ba nga gis réew ak réew di xeex. Waaw noonoo boobu nga xamante ni nag dana di am ci nit ñi yàlla ñu ko nattoo. Yàlla nattoo nanu itam woowee ñu ay moykat, ndax yàlla wax ni wa asa aadamu rabba fa gawa. Aadamu kat moy na boroomam mbewte dugg ko ba mu xëy ànd ak cheytaane. Moo tax yonente bi salaa alai sallam daan wax ni doomu aadama yi yépp ay moykat leen, wante nag moykat yi ña ca gën mooy ñay jéggalu tey rëccu. Kon suñu maam la yàlla nattoo woon mu nekk, yàlla nattoo woon ko mu moy. Moy googu nag tax na ñun jël neen ci lu bari, waaye yàlla nee na lu moy gi bari bari su jéggaloog tuub amee rek nee na du ma metti. Fa may mettee kay moo di moy gi am ba pare te tuub amul, jéggalu itam amul. Ñu ne itam bokk na ci li yàlla nattoo suñu maam Adam alayhi salaam moo di xiir na noonam bu bon boobu di cheytaani, xiir na ko ci ay doomam, xiir ko ci ay sëtam ak i njabootam. Moo taxoon yàlla wax Iblis ba mu ko ñaanee moom Iblis ne ko may ma nga bañ ma rey léegi, comme da nga ma fas yéene dugal safara rek, te nit a tax ma nar a dugg safara, bëgguma faa dugg ëllëg man dong. Kon may ma man tam ma seet nu ma leen fiiree ba bu ëllëgee itam ma mën a ànd ak mbooloo mu bari ci ñoom dugg safara. Moom leen leen waxoon ci waxtaan wi weesu ne wastafziz man istataata minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi xaylika wa rijlika wa sharikuhum fi l amwali wal awlaad. Waaw yàlla nag ne ko woo leen, wool ku la neex ci ñoom. Waaw woo leen ci musique yi, su ko defee ñu lay déglu rek. Waaw nga xam ne balaa ñoo am lu leen neex déglu musique, balaa ñoo am lu leen neex itam nekk ci xew yoo xamante ni wax dëgg yàlla xew la yoo xamante ni musique dana fa am. Su ko defee foo leen woo ñu ñëw fa, ndax musique mooy sa flit yow cheytaan. Ba tax na itam bëri na lu yàq loo xamante ni

su ngeen ma pamti pamte bama moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jamboré len wayé nak bu len ma génni ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg né yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak man len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma wayé man yalla ma yoon bu melni fa yonentie jaaroon ak aw nit ak seen nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibarkat nga neneen ko jinne la sante waaw qalu innama anta min al musahhirin waaw wama anta illa basharun misluna fa'ti bi ayatin in kunta min as sadiqin ñune ko yow kat ab jibarkat nga te nak mënuñu upp grat mënuñu upp daraja nit nga rek comme ñun waaw xamneen sa nday ak sa bay fi nga juddo ci dekk bi suñu mbokk nga mëno fi am luñu amul way su fekkente ne nak suñu la wedde leneen ñuy dal andil lo mën defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe ñu niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xaar wante lañu def ñom wa dekk ba mo di ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekkenti ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigen di ëmbé matu ni jigen di mato jur gelem gelem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekkenti ni lol mën nga ko nga def yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom te telewu ma dara luñ la sante so mako sante ma def ko kon nak delul nga wax len ni mën nga ko mu delu si mom salih ne len li ngeen ma santone kat mën na ko ci sama katanu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fenlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak magge ñu xubbi daas ñaak jigen ñaak xalé yu ndaw ñi yépp ñew nañu ndof ya sax ñew nañu bi ñu ñëwé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matulo ko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih na len man na ko ci katunu yalla ñu ko kon nak walaysa al khabaru kal ayan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katanu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nip umb bu don ni nit la mu matu montagne bi daldi fet ci sasi gilem gu reuy genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak ndek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciowli bari am ñu gëm am ñu wedd salih ne len yene ko indi kon nak foku mu am lu muy nan ndax luy dundu foko ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey na reey ay go xamne manuta andak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis lolo koy mandi ci ndox kon mo melni ten yi ci dekk bi yeb

0: Imam Ibrahim wax na ne serigne bi ñuy wax Ma'mar jëlé na ci Tawus jëlé na ci Ibn Tawus jëlé ci bayam jëlé ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko Yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ibtalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax ne ni fukk la juroom yi ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram mi su de yi fete ci bop bi modi Yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek musaq ba jegi dayo waaw bayyi sa mustasham musaq bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bu amé mustasham topoto ko bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam modi al istinshaqu modi sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière poussière bobu boko baye muy dugg man ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di soccu soccu bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam lele nga jël soccu ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko bayyi rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene init taghatta sha'ran fakrimhu sula yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw waaw ku civilisé la won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu dé yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu señ mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis né aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bok ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayeen mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem loolu itam moo gën bi ko ñetteel ci wàllu yaram wi mooy li ñuy tuddee alxitaan mu di xaraf suñu maam ibrahim moo ko njëkk a def dugg néegu góor waaw dugg néegu góor kooku itam dafa bokk ci yi ko yàlla nattoo woon ba ca topp itam moo di natful it moo di wat sa kawar poxtaan waaw waaye bàyyi ko mu sëq kooku itam jaaduwul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla nattoo woon na ko ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu waree waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jele nañ ci muhammad ibn abi muhammad mu jele ci sa'id sa'id jele ci akrama akrama jele ci abdullah ibn abbas mu ne bat yi nga xamanteni mom la yalla natto won suñu mam ibrahim te mu matal ke neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom baye len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañ ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu yalla moy benn bi diko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew ibrahima am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena ba ko yalla sante namrous bam ko sante ibrahima def nako xam nga yalla sax bu mu yebale yonent yalla musa ne ko dama la bëgg yoni ci firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni firawna ko bon la ko katchor la ray nit ak nan ndox la yemalé waye firawna limuy bon bon yépp talubé la ci namrous kon ibrahima mo gënon na graw ki mu dajel waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba namrous wéram amatul lu mu wax te ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne ngoddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu junju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illa allah mu melni lolu itam natu la bu ko yalla tek waye muñ nako te yalla rek tax diko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypt ak lako fa dal yeb modi ay natt yu ko yalla tek mu nanguko ba ca top di liko yalla digal ci walu ngan yalla daf ne won suñu mam ibrahima nanga fonku gan tay teral gan waw alal jo depenser ci teral gan bu ko soxol yek ndax ki teral gan man ma kep kuy teral gan yalla ngay jëndel yalla nga lebal te dana la fay motax yalla nat won nako ci ben majus majus moy jamu katu safara bo xamne dafa dox bu guddii mu jadd ci ci keur suñu mam ibrahim gané ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam ibrahim ne ko ndax gëm nga yalla mu ne ko dédét man safara la gëm man majus la jamu katu safara la ibrahim ne ko kuman ku gëmul yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa yalla ji ngay wax de man gëwmako so ma de teral dal teral ma bama teralul nga bayima dem muniko kon demal bala ma la teral dal nga gem yalla ma jus bi dal di wagne ko dem ba mu deme ba sori yalla yoni sayna jibril ne ko demal nga wax ibrahima ne ko limu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti joge ak lumu meunti don teralal muniko itam waye joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamne ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind ma koy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistine wañu wuma ci dara ma ng koy jox wërsegam ni mu waré waaw ségam man yalla may téral koku nak té man la togn rawati na mom mi mu togn kon nako téral ci la suñu mam ibrahima dawe ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ba jus bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba mandi mu dugal ko ci nek jox ko mbaj ne ko sangul ba heure bu la nexay nga dem ma jus bi tam jaxlé ci ñaari hal yi hal bu ñëk ba ak hal bi wutena waye suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko ciangé gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindé ak légui dund nga lu tollok ñen fukki at té ñen fukki at yi nga dund yépp dang ko ci moy di bokalé rek té mom nga togn té taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox namu waré kon nak ségam mom mo muñé nonu di xaar ëlëk rawatina man mi nga xamanteni ab jam kotla dañ ma wote lo rek moma digal ne na ñew wala taral la ndax taral gan yefi rek julita ci yam lolu motax ma wala pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédene amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul qala ibrahim neko aslamtu li rabbil alamin man kat duma jeblu pour ken damay jeblu rek ngir yalla bi nga xamne mo sak minde fi kon tabarakallah mbokki ngor gu bax gangok ngor gu tedd gangok ibrahim khalilullah yalla ni yalla tass ci barkem tabarakallah mbokki lolou moy li nga xamanteni mo deson ci iswaram kon ñuy gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan mi and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al haqqah mal haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية تخفى

xam nga bari na lu dal yenent bi diis lool ci moom yàlla nettilil ko histoire naa tongo yenentam bu ko fi jiitu jaar fi lu mel noonu dalon na ko mu muñ ko te comme nag moom mooy sangu mbindeef yi te moo gën ñëpp su demee ba njabootam di ko gën a mën a muñ dafay daal di nekk yeddaange ci moom waaw loolu tax buñ ne ko diw jaaroon na fi te muñ na loolu dana tax mu mën caa dëgërloo ba muñ waaw kon nettali bi yàlla di nettali histoire yonent yi dafa bëgg rek mu nekk leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën caa dëgër ñi nekkoon itam ci neen mën caa génn ñëw ci njub tey nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ne e yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seen i penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

ma am doole juma len défendre le ba kenn baña aksi ci yeen xana kay ma faf rek wéru ci yalla ndax kuy wéru day séti gannaaw ak borom dayo ya kon nak dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak le tuddé aw awi ila ruknin shadid te modi yalla motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mun yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil lut innahu kana yawi ila ruknin shadidin wa huwa rabbuhu wa khaliquhu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna tok bis di yimu ci aya bi te moy law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid yanti bi sallallahu alayhi wasallam don ci yemu ba wax ne yalna yalla yeureum sama mbokuma lot yalna ko yalla yeureum yalna ko yalla jeegal mom de jaxle won na ba wax ne aw ma weru dana aka neex mune yonenti yalla lot jaxle won na ba wax ne wala ma weru bo neena ci pie bu deugar ba neena ti pie bu deugar bop mu wax du kenn ku dul boromam du kenn ku dul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakir lu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma weru ci yalla sakku ci mom nimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaka lañu na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi wax nañu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yenen ti yalla lot ci malaka yi wax ko lolou xelam dal na mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dug nañ ci kër gi sayyidina jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lum jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di silma xa ci saasi kenn ci satul wa mom la subhanahu wa ta'ala waxni wa laqad rawaduhu an dhayfihi fa tamasna a'yunuhum fadhuqu 'adabi wan nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wala bok gan ñi di malaka waye yor melokanu goor neena kérok bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujj di ay silmax motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nekk ay silmax gisatu ñu dara lolu dimbugal bu nga xamanteni su donne ñam la ñu ne hors d'œuvre la waaw su donne ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'œuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatu ñu dara waaw malaka yi ne ko yow lot ne ko ñi de lañ yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant wa ahluka laylan wa khruj bihim min hadhihi alqarya wala yaltafit ahadukum khalfa likay la yara hawla al'adab fayusabu minhu bashar amma imra'atuka allati khanatk fala takun min al-kharijin ma'ak iz la budda an yusibaha ما أصاب قومها من الهلاك

li ngeen di jaay na mat ba leen di naxaate ci li ngeen di jaay. Inni araakum bi xayr, man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal gu bëri ndax seen wërsëg yaatu na bëri na. Te kat wa inni axaafu aleykum adaaba yowmin muxiit, su ngeen defal loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mbugalum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar ba mucc lu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. Mu ne wa yaa qawmi, yéen samaw nit, awful nit yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan, ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé, na ngeen ko def nag bil xiste ak maanu. Wala tabxasu ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen di sàcc nag alalu nit ñi ci ni ngeen di jaayee. Waaw, loolu nag du rek ni commerçant bi nga xamante ni mooy natt wala mooy pesé, waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur. Waaw, ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe, yow miy jënd itam na nga tabe. Kii jaay ni muy tabee mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé, kii jënd itam ni muy tabee mooy mu bañ a nay bay fay loo xamante ni itam xam na ne jaaduwul. Waaw, kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kii jënd bu mu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal. Te na nga koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba la jaarul yow. Lu tax mu ne wala tabxasu nnaasa ashiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin, bu leen nekk mukk ay yàqkat ci kaw suuf. Ñoox yàqkat yi ci kaw suuf mooy ñi nga xamante ni seen jikko baaxul, seen jikko rafetul, ndax nit dafa am yërmande. Mu ne baqiyatullahi xayrun lakum in kuntum mu'miniin, mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen. Shuaib muy wax ak aw nita nan leen, bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen, wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko doyloo te yem ci, te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njuut njaac ci ni ngeen di jëndee wala ni ngeen di jaay. Ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin, mbugal mu métti te mettital, mbugal mu tiis, mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ña nga xamante ni ñu ngay sàcc ca nañuy pesé, ñu ngay sàcc ca nañuy jënde, ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet nu ñuy drouble nit ñi di leen triandé di leen nax, ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen. Kon nit ki su fekkente ne doyloo na ndi ko yàlla jox, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaw, lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke. Waaye soo doyloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba, c' est fini. Lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk. Waaw, sa mujj du rafet mukk, lekk ka tour riba mu jëm du rafet. Moo tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba, cheytaane di ko jëy, alalam di bari ci bëtam. Waaw, fekk mu ngi néew nag ci batin, zahir bi bëri na waaye batin ba néew na. Waaw, ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba. Ndax kii dunde alal ju dagan telew kooku dafay am fondement bu dëgër, waaye kii dunde alal ju lewul nag

ca don mo ca nek yonent ko mom muy chief chief moy man la ci yonent bi ñuy wax Idris yonentum mom Idris man la ci yonent yalla Nuh ndax mo jur bayu yonent yalla Nuh manam jurul bayu yonent yalla Nuh waye yonent yalla Nuh bayam Idris mam la ci mom ni ni ngi tudon akhanof wante sopp bu mu sopp am njang di gëstu xam xam di ko wut ci barab bu ne loola tax ñu dàkkantale ko Idris ñu ne ci sanu baat bi mu ngi jóge ci ak dars bi fi leson kon luqiba bihi li kasrati darsihi li tax nag ñu dàkkantale ko Idris ndax foo ko masaana fekk rek mu ngi ngàbb téeréem di jàng barab boo ko fekk itam xam-xam la fay gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idris junju la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kowe nit ñi itam danañu la teg fu kowe moo tax ñi gën a kowe ci société boo mën ci dem ña fa gën a kowe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci runu bu wagi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek grat bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàccee woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàccee woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tuddee waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idris wax ne ni awwalu man xatta bil qalam moo njëkk a bind nee na itam moom yonent yàlla Idris moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idris moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muus moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idris moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam mu njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp ngëneel la ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisab maanaam xam-xamu
astronomie xam walu bidiw yi ak xam xamu calcul ci mom la ko yalla ñëk feñalé mom yonent yalla Idriss alayhi salam kon lool lepp ay ngeenel yu nga xamanteni tabarakallah yonent bi di yonent yalla Idriss ak nako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya

bepp bakkan bu wara genn aduna moy djup yommi yommi di dox ba ak ci yow na fat ko motax yalla ni qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ah ki wara de ji France non def mu am visa ah non def rek mu am visa ken mu ci dara ah yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom non def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ah ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale motax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ah ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fu la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël ben ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ah ciowli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi ne ko ya malaka al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour sersim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh mu ne ko jitu zairan bi iznillahi ta'ala mu ne ko dama ñew rek ngiru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax ne ni idrissa am na lu mu ko proposer am na lu mu ko ñaan mu ne ko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga ray ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee dana gën a farlu ci jaamu sama borom loolu la ko idrissa wax malaaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mu ne ko sañu ma jël ruuxu benn jaam lu dul ba yàlla ma ci jox ndigal wax ne ni yàlla daal di déy malaaka mi ne ko jëlal ruuxam mu daal di jël ruux bi mu ko jëlee ba noppi delloowaat ko ca ñi ne déedéet daf ko jël ba pare daal di jooy moom malakul maut ndax doyalagul ci ànd bi mu ànd ak idris waaw xam nga ànd ak nitu yàlla dafa am bànneexu biir boo xam ne xol baa koy yëg waaw moo tax yonent bi daan wax ni mautul aalimi fi l islami salmatun la tansaddu ila yowmi al qiyama yonent bi nee na borom xam-xam bu génnee àdduna nee na montagne bu xàppatiku la kenn mënu koo fatt ba yowmal xeex moo tax bi malaaka mi jëlee bakkanu yonent yàlla idrissa daal di jooy nag daal di toroxlu toroxlul yàlla ñaan ko ne ko yàlla maa ngi lay ñaan delloowaat ko ruuxam mu dund ndax dama ko sopp te doyalaguma ci ànd bi ma ànd ak moom

lu doy war liki nit ki moy yalla bu mo def rek yalla dana ko fayeku fayeku bo xamanteni ci hikmam la koy defé ndax bo xolé yati yalla yaqub lutax mu daldi yalla nattoko mu taxaliko yusuf ci bir histoire bi gis ngeen ne dafa rayon gatt gatt ba dekkandom ñaan ko ca te mayu ko ca lolo tax yalla nattoko dom bu mu gëna sopp mu taxaliko ak mom la tollo jërom ñett fukki at bo xolé itam e mom yusuf alayhi salam bo gisee ñu dugal ko ci kasso ba di daral lu mu ne e xelam ma nga xamanteni rek e xawon na jeng ci mu moy ak ndaw si lolu mo taxon yalla nattoko mu dugg kasso mo tax bakkar benn tuuti wu ci waaw bakkar benn tuuti wu ci kon nit ki na xamulo ban bakkar e ci la yalla di natto da ngay moytu da ngay boole moytu ndiko do yeb mu melni itam e histoire la bo xamanteni day wone ni nit ki fitna bu mu nek yalla mën nako ca genné duko ko ci xewal yusuf dafa jiddu e bu mu amé fukki at ak juroom ñaar ci la commencé am ay natto ba bu muy am fanéri at ci la ko yalla def mu bu kon nga xamné e duko ci kasso wala nga nek ci situation yu critique taxon itam ngay salif bay def lo xamanteni e wax deug yalla l'islam bëgg ko yalla bëgg ko nit ki fo mën ci tollu rek na nga japp ne jaamu yalla nga yalla ngi lay surveiller te itam nga japp ne itam e yalla moomu amna parti bu am solo bo xamanteni moko occupé ci sa dund su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakir lu ci yalla waaw e amna lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yow yakoy defal sa bop e lolu mom ak rere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu noko añane bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e na am nako jox yusufa mbokam ñi taxawon nen pour iñane ko ko waye mu ñu wona fexé do yusufa ñak ko te itam lako woné moy yusufa dem na ba nek mbour te itam ci mbour gamu nek fexé na ba bokk ko ak ñoom ngir yalla ak ak mbaxam mu melni kon mbokk yi lolu mo doon histoire bi histoire bu am solo la yalla ñu yalla dimbali ñu mën ko jëriño jëlé ci itam ay leçon yu am solo a tabarakallah sen mbokk cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi and ak sen mbokk abdullah diop ci sen émission kalimatul haqq wassalamu alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته

li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mu ne ko nat won na itam ismaila nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek nax waronay dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb daf ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaila ray ko kérok bamu ko naré ray taggu nako waye ismaila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu ma bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaila itam ah ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenemti yalla yaqub tek ko itam tis wure ndax mako jox dom gi ñuy wax yusuf waaw mu rafet lol ma jël ciofel duggal ko ci xolam mu bëgg lol yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakare lolou taxon na dem na ba silmakh ndax ciofel bu mu amon ci yusuf ak tit go xamanteni titon nako ndax ne yaakar na ne dotul jeseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e domam ye ñewé ne ko dal bay yusuf tindiga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fas yenena muñ go rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla muniko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon muniko wante nak yow yonent yalla daoud man teggouma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak ah da ngay nangou ma tegg la natou fofu nak la yonent yalla daoud da di nango nak ne yalla kon man nga ma tegg natou wante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natom bi ñewé xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu né natou ba amna borom xam xam yu ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni innama kanat fitnatu daoud bin nadar waaw ndax dañ ne yonent yalla daoud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña teggu beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantar rek yalla jitt ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisee nak lolu nek natou nek ñaawtef itam ci mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadrata nadra fa innaka al-ula wa 'alayka al-ukhra muni wa 'alayka al-akhira yenente bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajjek jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogalu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tegg sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñoom dañ né fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ti yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na e yalla mere ko yeddu ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaaka malaaka ñew nak jeflante mo jeflante bo xamanteni taxone na yonent yalla daoud beggatul dara ci adunaam ndax itam e japp ne rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu wi dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallahu aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale natou bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daoud te mu nekkon natou bu reuy ci mom